Dia tu kita dengar YFM. Manis. Ang kayang. Harap kita tu perindang. Atuk ya ulat-lat.

Dito kita ni nga YFM. Amanis! Ang kayang! Araw kita to prindang. Ato ya, ulat-lat.